0: tọlọrun wa agbo ga tu pete kali anuba lati di ojo ni ni aro yi a lo si ni mo ngba ta kan ni o ni dapidi ori kini ese keji ṣugbọn dido wa ni ofin luwa ajukolo ti ṣaṣa oluọsun ati mi oru ni pe gba ọmọ ọlọrun agbọdọ ni ife si ofin ọlọrun si majẹmọ ọlọrun si ọrọ ọlọrun ọlọrun ni ofin yi lati genesis to revelation ohun ofin to n tọka si ninu ese keji yi to ba n ka tọsan toru to si ṣaṣa lonu rẹ wa dabi ta gbese ipa odo ti n sose adakoko rẹ pe ire ati losi atunko to ba ṣe ni ma ṣe dede gbogbo adura pẹlu ti n ka ọrọ yẹn ni gbogbo igba ẹ ma tọmọde se fun ọ jesu oluwa wa emi ni ayọtunde akisanya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ada pa fun Allah ba ba ti o ji wa si ora alaye to wa ki ati ga to pa fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata wa ala ta sahaba ati gbogbo wa ti an tele ju pa sawo dojo gbende al kiyama e ti ma je ran ti leti wa ni aro yi o na ni wa nabi sallallahu alaihi wasallam ti o ji wa bi pe ahabbu nas ila Allah anfa'uhum linnas eti Allah ba like ola ni fe si ju ninu awon eniyan won na le to shanfa ni ju fawon eniyan ta won eniyan ra nfa ni se latara re oyu eni bayi Olorun ni fe si pupo bi ati njade nle eji karanti awon ma ya wa ti oni to te bi npa eja se daada si won Olorun ko se daada si wa irhamman fil ard yarhamukum fi sama e shakolika awon ma ya itin be lori le e shakolika ara yin Olorun ba like ola yo ma se keyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ati wa pe aku ojumo loni ojumo to mo wa ojumo re ni yo je fun wa itaniji wa ti o bi bara wa soro loni o ni atajire bo se du re pe gbogbo owe titi o n gbo mi ni owuro yi o be si ta atajire o be si se aseyori gbogbo erin te n raja te n ta apamo owo atajire oja mo wa se ni wure wi pe agbana ko ni wonu oro aje re agbana ko ni wonu ise re gbogbo owo ti o ba tujọ ọlọrun lo dun ma re ẹlẹda re yo je ki o fi owo naa se ohun rere gbogbo wahala idamu ti o mu ki yan naanu danu oni deba gbogbo eti to n gbọ mi ni owurọ yi aṣẹ n to lọrun ọba

yi ase kabiyesi abi osumara bade fun oruko yin gbogbo ogun ola ati ope adabi eso do yin oluwa eje ko se ti won pa ya tun mu opo ba ni kutukutu owuro yi o fun olorun oba to ni wa to da wa aso wi pe oluwa seun aki wa ko ojumo re lati ko ni 103.5 fm loruko oga agba ileise radio 1 ogbeni abiola peters agba aladura pe ba ti ma lo ninu ose yi lo soke zodo sotu sosi siwa seyin wa oba mi oke yo je alaabo yo to imole yo fi odi abo re yo mo yi gbogbo waka e ka aro ma e ka aro sa e ka aro gbogbo eyin lolufe loni ojo kejo ninu osu kefa odun 2026 ade to mo oluwole loruko olotu mi salime moses ta jo bere muse ohun oba mi oke ti je ki gbadun yo mo pupo jade ti je ki so tabokwa bokwa yo fi ere pupo si se temi teyin ati gbogbo wa amo e ma je ka gbagbe wi pe ko si kokon ti e da le se lai si iranlowo imo ati atileyin olorun

0: yi yo ma je owo fun owo oko allowance vote won ni ko si ohun to je be ile ejo giga eyi to nbe ni olulewa ilu abuja ni won kede e won ni rarara a ki ibo mi senu ka tu wa ma so wi pe a fe fe na nbe ti gbagbe pe lo soju awon eyan nbe ni e se wa ma bu owo tulu tulu owo ta abutabu si gbogbo igba ko je wi pe afi ke ma roko sodu ara yin ile ejo ti ni ijoko tejo igbe biriko to pe biriko to yin o ojo kefa ninu osu kanu odun 2026 ta wa yi ko ti e ti jina rara o ni onidajo yelimu gbogoro lo so wi pe gbogbo imo tu imojo yin ile ejo ti so wi pe kosi ohun to n je kosi ohun to n je be won fo ize
1: Tori ba se lore ninu eto ibo gomina to npo lona dedede be ni gomina tele ri ipinle ekiti ayo dele fayo se ti so di mimo fun adije dupo egbe oselu pdp ni ipinle ekiti o pe ko lo gbagbe eto ibo ti o waye ni june 20 ko le wole o taleni na dokita wole ni oluyede ohun oluyede na wa nda lohun pada pe oruko ohun yo san ohun sire yo san ohun si daada tori pe wole lohun ohun pada wole gege bi gomina gege bi gomina ni ipinle ekiti ni o ayo dele so pe Abiodun Oyinbanji lo ma wole ku nbe yen na pa so play nbe yen mo o e je lo si ipinle Ekiti na bo si wa adije dupo nu egbe oselu SDP Social Democratic Party ohun na so di bimo Otuba Peter Obafemi ohun na gbe iponongo re wonu oja o ni ewo emi ni ke ba noja oja mi lo le taju oja awon kan ti kuta o le yin osise oba eyin agbe aroko badude eyin onisowo obirin lokunrin e dowo po pelu mi owo oselu re be eto dibo to go to ba waye to hun gbe gba oroke owo se won daada be na ni ti pdp o na so ti e be na da ni jedupo ti apc o na so ti e gbogbo e inu were di nation le ti kala
0: ko se ni to ma fun loko abdul gafare ti o ni roko
1: ko se ni dagbara mo so fe nikan e ko fun mi lodun merin odun merin appointment
0: ere ere nde ti gba wi pe ninu we royin the punch to jade laaro to nitori ta ba di abala gbeyawo ehun ta ajo feje kawo na ni oro imototo lori onje be ni oro kan le kan ba le o ati wi pe afa lo wole yi afa soro afa karoyin to joku oni seri o olohun un seri mi Lagos wants food vendors wants shake lucky lo fun gbogbo awon loja onje ti won ta onje kakakiri awon kebi mapa kebi mapa ba chelo ni pele ko wipe e lati tele gbogbo ilana ati ofin to de to je ki to wo wa pelu imoto to nje ni gbogbo gba ni orilede Nigeria papa ni pele ti wa tori pe teni bayi ohun la ma jale so director general of Lagos State Safety Commission ogbeni Lanre Mojola ni won so oro yi lana ti se ojo Eku nigba tawon na darapo mo gbogbo ajo agba nlaye lati sami ayeye 2026 World Food Safety Day and near to Abu imoto to to peye wo le nse lori awon je ten ta fun wa onje ti dele ma wa o nígbà tẹ pe wa ka wa nje ise lona to boju mu se ise lona to to ijoba ipinle ko ni be bo ba je wi pe e nse ni bo ti wu yin tele e mo wi pe oju nbe lara yin lasiko ta wa yi tori wi pe imoto to nje o se pataki
1: o se koko
0: je ti gba
1: o pe kini
0: be ninu we royin Nigerian Tribune eleyi to jade laaro toni loju ewe kerin lose to koja opopolopo awon obi lo gbon jinijini agagba to di bi owa ago mefa si meje ki lo sele omo loko wa e kini the West African Examination Council wa e ki won ni won kukuti wa soro jade o wi pe isele to sele to je ka won omo ti won wa tawe ti ati won loko idowo to je ki won pe won ni ko se leyin nkan kan to sele o won ro awon obi to je wi pe okan ti ko soke lori wi pe agbo mo ti ko sowo olowo olohun saanu wa won ni logistic abi eyin awon nkokan kan lo fa kudie eleyi to sele ti oro ohun fi ribe o West African Senior School Certificate Examination waeki tawon moko akodo gbonjo oru dago mokan la lekomo mi o to dari wole ni awon ti won je osise yi na so bi pe nbe eyan la wa na eje na lo si rin kaakakiri ni ara gbogbo wa bawon obi ti nberu be na la won ti won je osise ninu ise ohun tawon na je obi ati omo enikan won ma na won meta ni won gbe mimi ni bi isele toko ti fori so ara won latari ati le konju se ipepele ati oyikanju ati pelepele won ni ogbo gbani o idanwo mathematics ati agricultural science awon ti won se idanwo yi won loju won ri to be lawon ajo ohun na so wipe isele to sele ni lo fa
1: ije ti gbo o wipe adura ni damu mi ni adura ni gbagbara ki gba wa dua o mu ko ni ibada wa dua o se fuli mo mi lo mu egbe nasifati won gbe eto akose adura kale fala fi a orile bi yi isokan le yi ilo siwaju ile yi ifi opin si jinijine ka eto abo lo le di wa Nigeria adura na waye kaakiri gbogbo ekun egbe nasifati to nbe kaakiri agbala aye 360 location ni nasifati wa kaakiri agbaye ibe ni won de ti sadua fo le di wa Nigeria pe ko wa ninu isokan ko ma gbe bi alaafia ko de ko ku lagbo orile bi to nbe ninu ogun to nbe ninu wahala eni to le waju akose adura na ni se kabla this mo fo ni to one national chief missioner for the Nasfati was coming up do big the media ti se wa lori awon banditi awon ajinigbe awon esu popo atawon wa odaran mi to ba ile da mu woro muslim yo dodo atoko Nigeria lapapo lati te pa mo adura o ko le de ile bara pada ko suko se ko ni te te mo pe olorun ni ko lo ba tin gba adura olorun ni ko ba lo ba to mo to le mu soro ku o fe da toro mu ku o fa ori le bi kan lana o mu ku o fa awon ojise re lana ko ka ni gbagbo ninu olorun to le fi alaafia ijoba lo le wa Nigeria o en to je are Nasfati alaaji ayo deji abuwaufu won ke so orile de Nigeria lati ma se yemeji ka ni ohun kan aniyan kan igbagbo kan pe orile de Nigeria yo ni alaafia ko si mi si ninu ogun be ni alaaji abuwaufu tenmo wi pe adua gan lo papu tele da basoke orile de Nigeria ta fi riri ti otun ati isokun ati alaafia ati da basoke orile de wa Nigeria ko se wa ni we rendi nation
0: da ti gbo pe ese popo lo je jadu ona koroya koroya ni pele ni gbogbo won ni won so ara won di olusola to we lodo ti gbogbo omoge yowo se o npe temi ni ogba temi ni ogba ade to hun temi ni o tete gba ni pile osun awon eyan so wi pe imole till 2031 be la won kan so wi pe ani a nbo ni se a nbo ni o ohun lo gbodo wole o orisirisi orin lawon eyan ko ti won si fi ki awon ololufe ti won ninu oro eto oselu awon egbe oselu akodu won so jade ni oro ti won won ni awa o nilo lati tumba omo to ba ti da to ba ti mo we ko digba teyan ba bere si ni se pasi pasi fun won ni un ta se sile ni o ma royin wa tawon eyan o fi tun se ti wa lele keji nje ti gba pe ninu osu keje odun ta wa yi iyan osu to nbo o se se won o ti fi ojo si o sugbon won ti so wi pe se ri olopa apile genge to pari bayi na loku to fi ja wi pe iwe ohun yo jade si ta gbangba nigba ti won ni awon olopa atawon legbimo asofin won ti joko o pe birikoto won si ti wo bi won se fe gbe oro na ka labe ofin amendment constitution odun 1999 wipe onu osu keje odun ta wa yi na ni o sese ki won taari e sita nigba ta won yan tin bere wipe e ba wa wa olopa apile gbogbo apile tin soro yi to si je wipe afi eran ko buruku kan ni keti e ni meya meya o won ni gbogbo awon to ku ti pa ohun papo lati ri olopa apile ti le igbimo asofin ta won na si ti woye si won ni o da be nu osu keje e je ma kira wa pe aku pale mo kọlọhun o ṣaabo lori gbogbo awon ti won ba yan
1: o wa ko wa si o ṣe
0: o da nbo baba pada de nje si bo o nse nsi waju

Radio 103.5 FM lewa ke ma yi kuro e ka lesa e ka lema e ka le gbogbo ara le salafia na lewa se gbogbo lo n lo daada se wa la lafia se gbogbo e ndun jo nyi mara won eh se da se mu te se ndu senu na lo n wole kolo awon kan re eran odun lati o le lo sekin won si n jeran odun be awon kan re won ti pari ti won ti je tan nigba to lopin ose igba na la won kan le si nwo waju pe to awon eyan won ni pe de ta ba de ba la won a sese won ma se party to odun igba ku igba ta ba je ran odun tabi ta ba se party ta sayeye odun eh la gbo olohun ba obe wa ni sile lai amen se ran ti te ba gbagbe ni ose to koja a sile ni pe ra be dun o ya e ja ma gbo kan ma eja ma se faaji orin ni rai an se faaji lose to koja nitori odun lo wa nta an shodun ni se wa ri asiko yen yours truly e ku asale ni gbogbo.

I'm about taller than you are, Nanny. Abby, Tanny, about tall, Lutin, man, show my kicker. I'm all my gun, Nanny. Eh? One my gun, that were alone. Ugbo ade ma se kini adu ma ga papo giga yato si giga oto ni keyan ga ni giga pe won bata ise tele iwa gan abi bi agoro awon giga kan de wa to ye pe igbega ni lotun lo si gbogbo bo se mama kan wa niyan a kan wa lotun a kan wa lo si gbogbo bi ta ba duro si ni reti wa ayo ti wa ibukun ti wa ni o ma kan wa lowo sala afia le wa ni gbogbo odede ni bi ti mo tin te tin gbo mi lowo lowo o wole toyin wa o Ire wole, ayo wole, ibukun wole, alafia wole, omo wole, idunu wole. Be mo se wole toyin wa la sale. Emi ti yin tooto. Omolola, onna mi julo. Omo ni ilu mi ni si ile. Hmm? Awon kan ti gbogbo so kira abo ni kira la sale. Ba kira abo kira la sale. O da emi omo orogun mekun mo ru ola omo ni baaru fufun omo agbara meta lade laja. Awon aja yi go gidi olu. Hmm. Pani ma telo. E wa je nte egba yen le ma ma shiri ibi to ti wa. E mo awon ashiri e mo awon nkan to de atawon nkan to tule tori gbogbo e la kapo ni. Eh? 103.5 FM le wa e ma yi kuro e ko asale. Asha ati ise o na ni eto yi ti e ngo lowo ore eto yi loko ojo kan lati ma mu wa ohun awon eyan ni eyi ta won gbogbo fun ra won ton fi ranse tabi ta pe won ti won je wa ni owo pe da life and direct ni abe yi to joko ti wa ninu ile nbi gangan ba se ma gbo ni awon asha ati ise awon kan ton sele lagbegbe titi won ton sele nilu won awon kan ton mo nipa ibi ta won gangan ti wa awon bi ton mo awon nkan ton mo nipa ibi ti won ti wa lotun lo si lawon na o ma so ibi ton mo de elomi imole elomi o mole mo bere lowo omo kan ni ojo meji seyin peter omo boni e o ilu boni ah e sa lo pe omo ondo lohun o da ka bi ilu rin o kimi ya soje salale ka bi ilu rin ni ondo ayin junction ka be if I get to oshodi I can get to Bolade and say Bolade is a junction. Bolade junction. Eh, titi Bolade. Ni aarin ona yen. Eh, junction kan ni. Ni waju wa paju ibi na. Junction kan ni. Brown re, junction kan ni. Suru lere, lawon bi kan. Junction kan ni. Musin, post office, won lori sisi. Junction ni. Kabi junction le ti yin gangan. On yi kabi gbogbon le rin ni lu rin. Eh, gbogbo iye gan ni mo fe mo. Asha won yi kimi so jesa jesa jesa won run sin le o run sun mi lenu lasale gbogbo yin ara jesa patapara mo ko mi ki gbogbo yin pe ipele o iko ati o se alafia ni o se dada ni mo ba rin ninu le o ipele mo ipele sa 103.5 FM no lewa e ma yi kuro e ma kilo de kilo o da eri ayo la ma rin ninu gbogbo de yi alejo wa lasale emi ti wule mo kon ti sun won ti sun won ti se won ti se pe omo lola mo ti gbagbe afokotin meji ni won omo yoruba omo edo o ni won won so yoruba bi nkan mi be na won so ede lu won fo bi ope re ni mo ni bo se n da bira yen gangan ni mo se fe kan se gbe kale ṣùgbọ́n àwọn tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ fi pé ó ṣe bí ọwọ́ oorun torí pé àwọn ń ṣe àwọn iṣẹ́ kan lọ́wọ́lọ́wọ́ ó wá jẹ́ kó àti òjò ó wá jẹ́ kó ṣe díẹ̀ mo ní tò lálàáfíà ni o tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ó di dandan kẹ ẹ wá sí ibi á pè yín tẹ́yìn náà á dẹ̀ jẹ́ láti inú ilé tẹ́ ẹ máa sọ bọ́ pé báyìí ló ṣe jẹ́ báyìí ló ṣe jẹ́ tó ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní lọ́lá mo máa fẹ́ tẹ̀ sí ẹ̀ ń sọ ni bóyá ẹ má jẹ́ kẹ́rù báyìí pé lọ́lá fẹ́ gbẹ ṣé wọ́n fẹ́ wọ́n máa gbowó lọ́wọ́ mi láti gbà á ohun mi sílẹ̀ ni mo ní rárá o ẹ fúnrara ti yín òní kẹ́ ẹ tẹ̀ ẹ́ kẹ́ ẹ fi ẹ mọ nǹkan tó ń pè voice note ẹ ṣe voice note yẹn kẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí wa nọ́mbà yìí rèé 0907 648 6198 0907

Abala meji lo misi abala akoko oni bi ta tin soro nipa ilu wa asa wa ise wa on de bi ta ti jade wa ati pe abala keji lati ma npa lo apagbe lati mu awon orin to wa ninu ala apagbe o lati mu ta ti ma ko ta ba ti ko awon orin awon aso kini alo yen gongo kini o ko wa leyin na le ki eyan kan tabi meji lodo yin ni abashi be na ba jo nda oweke la ba jo ndunu pe to a ma dupe lo olorun ba to e ma je ngbagbe ki igbagbe ko ma se mi na sele e je nki gbogbo ape ya kwaabo sinu osu kefa iyen ilaje odun e to seku ni 2026 pe lagba lo olorun ba se 2026 na la wa osu kefa na ni 6 months na ni o di ran ki gbogbo e ko ma fare wa ko fayo wa ko fa ibukun wa ko fa idunu wa ai ko ti se ba le oro gbogbo e la ma fa wa fun wa lotun afa a wa fun wa lo si a wa ni ri wahala be la ni ri damu o si o ni to si wa na gbo olorun o da ta ba re ni keni ta ti wi to ni pe ah iran ni laye fa abada ohun o ni je ko seje ati sagbe e ba n push e bi asa won kan e ba n push e mo titi wo badan bo mo se wa mo wo badan ni wa lai ni asa won kan ni e ba n push e segbe push the person aside push the aside ya push the person push de je be ai ki o e push cat you know push cat you push the person come for road oi anybody ni I don't know eyin mo Oda, ekwe number 0704-700-3341 Oda, tu ba de shekwe ingo fura inye ni awon koko te efe kamaba inbe wa sori afefe enye shak number ele yito yato se iti moju le 0907-648-6198 Hey! First caller, ore? First caller to pe yen se fe so fun wa nipa ilu yin ni e fe so fun wa nipa ibi te ti wa e fe so fun alawon kokon te mo oda ko si wahala e pe wa anje

fi epo di aka tabi ni lu awon fi epo di aka awa ta wa ja duji ta wa lo si awa gbo kini ah awon le po fi di aka lo do ti wa o ko se to kan pelu yen o kili timo e kile kan fi nse yen a ma so orisisi nko e mo idi eyin o se bere pe o da kini idi ti won ti kin fi epon di akara lodo ti won kile de ti won se kin di akara elepo lodo ti won eyin le ma je sugbon te ba ti debe won lawon o kin se e wa ni ah ira o e to mi o eni o a wa se a wa bu lowo won wa ni kini kankan ni rara ko se eni kankan to se yan o eyin lo fowa e wa nkan ti o ye ko wa won da eni to ba n wa iwa ku wa nkan alafia na ni e pari e lata ba be yen pari owe yi ni e ba ti mo owe ire mu ke pari e watan number ni hello ah to ore eh e mu number yen ke mu owe yen ke se be ke pari e 103.5 fm na de wa e ma yi kuro e ja gbuyanju lati ma ko awon iwe wa lati ma fi ko awon mo wa pe awon nkan yi ta nse bye bye bye lo se ri kawon na kon ba le so ton ba ton ba so kiyan kokon ma so nko fa bu o ko ma ro lai lai.

0: Ola Ifasola.
1: E ba ni radio yin yen sile dakun.
0: Eh,
1: mo ti gbo yin. Eh, se pe ti wa ti jo ngbon kan ma iba. Ola Ifasola lati adugbo bo.
0: Lati odudu bega.
1: Odudu bega. Gbogbo ara bega nkan se ko ro
0: o. Alasanwa.
1: O, asio. Oda, oni eni ma pegun ajanoku.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Oda, Edo, Ekpe wa pada. Ekpe wa pada. 103.5 FM, lewa. Ke ma yi, kuro. Ondumbo, Ekpe mi pada.

FM mo fe ki e ba ti le pe wa ke pe wa pada alagba onlaifa shola lati ojodu bega te ba se le pe ke pe wa pada seri lori oro ile ti en so yen lati le je ki omo yen ko mo ati eyi te yin gan fe so nigba ti yin ko kan ro oniyan je roro oniyan yen gan oni afe gbo e je ki amo agodo ma fi la awon eyan loye awon nkan ti o ba ye wa e je ki a fi ye awon to ku pe bayi o na ni o seri nkan to je ki won fi ma seru nkan bayi o na ni yen to 103.5 FM to ba wojo ago amare pe ago mejila o tin se be o tin ku iseju marun